0: 42. 42. Whakaroi te iarere iwa te kauma whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koinei, te reo o te Aotearoa toa.
1: Ko te pae tawhiti, whāia kia tata. Ko te pae tata, whakamaua kia tīna. Nau mai ki ako, he hōtaka whakākore o Māori. Whakapakari hoki i ngā pūkenga o te hunga ngā kaunui ki te kai a te rangatira. Ko matatau ki te reo, te pae tawhiti e whāia nei e tātou. Hara mai kia koke ati tātou. Kei muri nei ngā pia o ako e whangāna kia rūmakina rātou ki ngā āhuatanga o te reo. Kā whitu ai i a koe. Kia mihia e tāua o tāua hoa ako. E raurangatira mānau mai anō ki roto ki tō tātou ako manga hei karawhiu i ngā āhuatanga o te ako i te reo. Tēnā koutou.
2: Kia ora.
1: Ko āta tauwehea te akoranga kia toru ngā wāhanga motuhake. Tuatahi, kārewa te waka. He mahi whakarongo, he mahi mātakitaki, te mahi tuatahi, hei whakatakoto i te horopaki mō a tātou mahi. Tuarua, kā tere te waka.